kahin hapan man pukon 12 ngadaw at ang pukon 3 lubi. Ha Radio Kayan Miri FM.

Nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita nang kita n

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan ni. Padung kete, to ata.
1: Jandang kanya-kanya biyata ni. Kahit aminan, umagang na, ginata.
0: Ata, alam taki pa, kete, to aga lasu daw ni di.
1: Dinang selawan, dito tagaan.
2: Biyata, laban lagi, tugu taga. Dahol halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM. Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabji itang.

magkarindha rong puti de. Alam na nun ang tam na mang malay laga kinan daho negative. Kinan ko tam de. Kinan ko rin daha kayaan di doon. Coba teho nanta mang inang halaong awi ko rin daha halok dike fokus te perancangan. Nah, fokus te perancangan. Kaji pasaran mendalamlah ampayan ika na G business anan supaya ika konsisten na business.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanam siya to na no.
0: Kurot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko rebati na nga mo, nga ku gong steering ti ti.
1: Agong siya, muma mo go ne, kuni nga mo monu mo shot ti ko no kod, muna li li, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu ti. Kagi ku guyu-guyu ponu loy. Tonggon ponu ku. No ku ge moto ti.
1: Bukan ni, ogi shot to, mo ge shot to. Kada di dingan ku ni ha. So lo pai le, gagala yun duak watih ka. Nang dope idoh de ano ni nang tonggon ponu. Pani nga push kati push kani nyuyuk kani bojang. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya nih. Mau gak sih menang? Do dapat, anu anu dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah coba kau kelisten kau gigi pakai. Do keberani nih. Kamu mama, nah tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat kau nih. Coti apa sih nasadiku? Itu kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada do. Nih tua lagi no aduh. Nanti gaya ti. Asa bubuti mau bohong kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor mabuk. Bah.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak, yang ku pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngajit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngajit mo sinali no, ne, hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tungang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering, titiya.
1: Agong siya, muma mo ako, ne. Kuni nga mo, manu mo siya, tiya, kono kod, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na, titiya. Kaya ko, guyo-guyo po nulo, eh. Tonggon po nulo ko. No, kukong mato, titi.
1: Bukan na niya, kaya soto, eh. Mga kaya soto, eh. Kala didingan ko, ni, eh. So, lapay, eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope ido di ano ni ng tongon po ano. Pwede nga push kati push ka ni nyuyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko si Badali na. Mga kasi mo nang do dapot ano ano dapot. Akup kam ni ako ti doga po na itriba ko kalisan ko gi bakit do kubla ni na. Imo mama nga. Takbo os lagi ya. Iti di doli ako na. Choti ako sinasa di ko. Ido ko nang memang mo ti mabuk. Nga mo tuwa tanong mo ko na dato. Ni tuwa talagi ano ato. Mali gaya ti. Asa bubuti mo buo ng kreta. Lato gaya ti tenet pagi bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya.